Pero siya naman nun, kamista ka pa pa. Pero yung libigin siya may tato, tato rami, al, tato rami.